0: nun kita lang yan dang ano ko ado tugo taga.
1: Ayun na, kuha mo lo din. Taka-taka nun no, ito. Kado tate, mupo alam ungay ka. Kan hao nan, amin ko lang tinakasuy mo. Kaya kita kerangan ba? Wah, piknik ka daw pala hinan.
2: Kado mo tago hataga.
1: Anan talang, ayun na pala binusipon niya manyato. Eh kan ha, mili saan ba ke? Palalo, pala ungay ba? Halong na. Palingkat na lah, kali ko itok jaka blok malam. Pwede ka kumudak malam, hagi ko tedung.
2: So,
1: asul ako nung ngay, siya hanyin lo.
2: Sayo ka na lang,